Mande sa din ang presi. Yes, ang brady bandi yung kosyo ni Kisabi Gomdape. And naala di Kuya Baboy Dape.